0: Asu ingo bu ni panehwe.
1: Asu ngo bu ni panehwe.
0: Yani boja chima ono.
1: Yanu boja chima
0: huye. Echini jedi ya ni musuone na mo.

0: meti mi ama kwan no wati ase e na wati mi afre edi abaso eti mo amuti fiti no ndu e bepem samri obadi ni ensha mo pa na wanyamo kesie akuma so ade nyina no emre mu mamo ewo yesu din mu a Manoka say honey berry. And also from life or TikTok. Honey berry. Meda was saying you pa. Mamma share on TikTok in our page in Osono. You may obadi in Shamati.
1: 104.
0: Wanyamoka siya pa. Makuma swadi in Yinano. Emre mu mamo. Ewo yesu di mwa. Ebi enti minkuyi. Na mekwa ana metu yetiefofo metu bibia fo na yedi awura na ohwe awie num na neda metaka se uye nipa daseni ayeden a emfomsoo no ebetimi aba na eba kese ekwan nam so ma safomsoo ne bae no na watwe ho edi afisa emfomsoo no ho Emfunso ba akumenye na mempa honcho. Emfunso krode biya na woye na opa honcho wa. Ebeka sebo apayo. Sebo ni daho. E na woye adi eno. Menoka sesu, ja bless. Ja bless. E shem life or TikTok. Big ass bro. Nyamin shira opa anonyo kesye. Ja bless. Nyamin shira opa an. Eti, sida da metaka se. Emfunso. Ah, di biya ye ye. Ni e pamotwe e dumre o se yesesa e di firi ho
1: 4.5
0: na firi so abribia bo moden so betwe ho e di afri bone ho